ke yona go shamthelo jo re tshefa go jogo Isabel Novella Moya ga no fa go stitch seno sa go theletsa batho ntlo jo re tshefa ya ho magala ka karolo ya rena ya mathomo sa le yona karolo ya rena ya mathomo time ane ba lona go ere at 35 or 32 minutes past fa mo jo re tshefa isa le go mphatlala tjane in mo sa ke sa mo ga se ho jingala ho ile go pholosha mahlaki aka snare poison fona go tsho

0: Dot Bohlale, it's here to take care of the news at 8 o'clock. Let's catch up.
1: Ditaba, Radio 10, Riago Sedimusha.
2: Ke lebora Mr. Mike Motelegi Thobela. Je ke ditaba tsa ire ya bo seswai tabagolo go jona ere. Mo president wa magahlo on the move OTM ka boripana ka tlase ga masepala wa selagae o magala ko ena Victor Mokonyane ore o lebora thego yo baludi ka tlase ga masepala o ba mofile go yona go tloga mola a lwantshana go le ditiragalo tsa bosenyi le bo manager ka masepala ongo. Se ke bela ka mogatlho wa gabo o kgonne go netefatsa gore maphodisa a golega bagonenelo ba babedi ka molato wa bomene tsa bo ya mašeleng a dimilione tse 45 tse diranta tse dithentara ka masepaleng oo. Bagonenelwa bang go letetse gore ba tle ba tswelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa mokopane le gono. Mogatlho o re masepala o tshwanetse go etiša pele ditlhologelo tsa badudi le go netefatsa gore mašeleng ao a šomela setšhaba.
3: Ke rata go leboga batho ka moka ba kileng ba nthega ge e kile ka re ge ke ntšha botlhatsi ba gore go na le corruption ka mo mogala kwena local municipality ba dumelana le taba yaka ba ethega ka re ge ke išiwa dikgotho ba nkiša high court several times ke bulelwa di-case gore ke senya lebitso la mmasepala la nonthega la dumela gore ka nnete motho o se a se bolelang ke nnete.
2: Re gatela pele ka tsa gore kgoro ya sepodisa ka mono provinceng ya Limpopo e biswere tirelo ya segopotso sa lepodisa e bago Sergeant Rutsani Sedahlela wa mengwaga e 40 seswai yo a na le go mengwaga e 10 seswai a šomela kgoro ya sepodisa. Se ke morago ga gore Sedahlela a lobe bophelo bja gagwe kotsing ya sefatanaga ka labobedi bekeng ye ga ba a pheta tša mošomo wa gagwe nakong ya ga ba sepela le ba bangwe ba batlhankedi ba kgoro ya sepodisa. Sedahlela o be a šoma seteišeng sa maphodisa a Tšhibalesuku ka seleteng sa Bempe fao a bego a šoma go ba kgatlhanong le ditiragalo tsa bosenyi magareng ga tse dingwe. Mokomišenara wa maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo Lieutenant General Jens Kiepers o rometse mantšu a matshediso go ba lapa la gagwe le bagwera ga mmogo le bašomi mmogo ka yena. Karolo lengwe e tla re lehono bagaga ba ga mothapo ka tšhomišane le foundation ya Marematlou di mothapo ba swara thapelo ya go rapelela barutwana ba mphato wa Marematlou le go ba kgorela ditsela bjala ka ge ka labobedi bekeng eo e tlago ba thoma ka ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga. Thapelo ye ke nepo ya go tlhotlheletsa barutwana bao le go ba bontšha thego gore ba ye go šoma ga botse ditlhatlhobong tsa bona fao e tlabego e ketekwa ka dikantorong tsa mošato wa baga bagaga ba ga mothapo go tloga ka iri ya 10 mo mesong. Batswadi le batlhokomedi ba bana ga mmogo le maleloko a setšhaba le bona go letetse gore ba tle ba šomiše monyetla wo go tlhotlheletsa bana gore ba dule ba le maemong a mabotse ga mmogo le go ba thega go ba go fitlha ge ba fetse ka ditlhatlhobo tsa bona. Yo mongwe e ba go baetapele ba mošateng wa ga mothapo le ga Siane mothapo o re
4: o ba re ketika re bile re rapela rapediša bana ba Marematlou ka moka ba dikolo tša rena tša ga mothapo. Re na le dikolo tše 8 ka di-high school for the grade 12. Re na le re tlo ba re rapediša bana ba 1200 ke bana ba dikolo tša ga mothapo ka moka ka kakaretso. Jale tlhotlho e kgolo ke go tlhotlheletsa bana thuto le go gopela Modimo, ebile re tla ba re inamišitše ditlhogo gobane re lobile bana ba weekend e rena le bana ba bararo ba e tla ba go ba bolokwa e le bana ba ga mothapo o mongwe e ne e le grade 12.
2: Go letetswe gore tonagolo ka mono provinceng ya Limpopo Dr. Popi Ramathuba ka tšhomišane le batšea karolo ba bangwe ba tle ba thakgole lenaneo la go abelana ka mašeleng a go balelwa go dimilione tse 42 tse diranta go balemi ba go ba le dikgwebopotlana le gono ka seleteng sa Capricorn ka tlase ga mmasepala wa selagae wa Lepeleleng Kumpi. Se ke bjala ka ge kantoro ya tonagolo e re dira se bjalo ka karolo ye nngwe ya bona ya go netefatsa gore ba thega balemo gore ba kgone go reka dipeo ga mmogo le go maatlafatsa dikgwebo tsa bona go godiša ikonomi le go tlhola mešomo. Ke ruma ditaba tše ka go tsopola tabakgolo mme yona e re Mo president wa mogahlo on the move OTM ka Boripana ka tlase ga masepala wa selagae wa magala kwena Victor Mokonyane ore o le bogathego yo badudi ka tlase ga masepala o ba mofile go yona go

0: A good fellow tsebeng ya gago sugar honey iced tea o motho le iced tea
1: ai be iced tea sibilo tsa rena eh na re nyonela ditetsa rena fela tsa di
0: a sibilo tsa gago
1: a sibilo tsa rena re no ka bobela ka tsona mara a sibilo tsa ka ke ne ku itatetse
0: ya tsela tsa rena tefa re go topetse gape le kosha e ka bone ka bone go pela re file file kosha go tswa go omkhosi a re go yena a re o go sane go le ke tsepedi fela tsa go file go tswa mo song ya le kona no la aretse se red tefa na 3.5 the station that listens to the people ke la botlhale le kono a go meka gare ga Freitag ga ja jela le ke tabisha ba tlo ke bo jaba botsere ke tabisha ke gore la botlhale lengwe le lengwe gona lo tse dintsi tse dira gago tse di farologana go tse le gore nako tse dingwe gore go di lebelela wa khwetse ebile gape o tla re batho ba bangwe ba lakeletsa batlatsi le matlhogonolo ke dimoga dikatlego tsa bona maphelong a bona go ba bangwe gore a gashele go tla loka kudi ka ga ile gore a ke re jo tse mabakeng a mangwe ke be ke lebeletse ye nngwe ya di podcast mesong ya lekgone ge pele ga ke tla mošomo mo e le gore motho ba bolela gore ei wa tsebakeng e badimo ba rena ba tshwane ya badimo ba rena ba tshwane le bokoko wa rena ba tshwane ba bangwe a ba robale jalo ka kgona go lemoka gore sa sebelela go tišitše
1: mara botsebotse ke ra gore re bolela nnete o nana re letsanetse tsa badimo le eng le eng di a bereka
0: di a šoma kudu ka gele kudu go dumela a ke re bale e tla ka gore go le motho o dumela go fitlha ka o dumela go kaka ka ge e le gore bophelo bo na le wena re bophelago ke bophelo be e le gore bo tlhoka tumelo bo tlhoka gape le taba ya go ke potsa gore ntho e bjalo le bjalo ya kgonagala ntho e bjalo le bjalo ya diragala
1: otsa o thoma bolela sa kere o na le batho bangwe ba e le gore nka re ba flourish nker ba tlega mo bophelong mara o khomela le gore motho o bile re kere a shedi kudu taba tsa badimo
0: ga a dutse kgoneng ya gage o na le ena ke dilo tse dingwe tse e le gore ge re le batho wa tseba go na le nako ke sa le sekolong go ba go ena le mothako o mongwe ke dumela gore ke sa dira grade 10 ka nako eo go ba go na le mothako o mongwe e le gore go a dira grade 12 e le motho le go nwa madila a nwa madila weekend e ngwe leng go a ngwadiwa di-exam go dira o madile ee maara ge ba e tlo bala top 10 o gona ka gare ga top 10 ya bana ba sekolo
1: a tsa re nkare e tlhola ke o ne ya batho ba bangwe nkere ke motho e le gore o ditopa fast a ka ne fitega a fitha sebale ne mara e ile gore ba mmoditse ntwela ka atlaseng o namile o itopile o itsere o ba le mongwe le gore o athenta di-class mara a tope selo
0: bale le nako nngwe a setaba ya mofutongbane go na batho ba bangwe ba e le gore go ba re ge ba le bathong wa tseba motho a re na ompone ke le jale ke dira eng gane wa tseba gore ga a dutse kgonaneng ya gagwe taba ja gagwe o tloga a diphatlhokolola a netefatsa ga botse gore bona o swara sengwe le sengwe se ba morutile go sona o tloga a se kwešiša gona fa fela gona taba motheletsa redio tef ke kotara fela metsotso re lebile fale e reng ya bolesome ga ba lefa ga re rebeletse e le gore godike direga mafelong a beke re dikgalemele gona mo stationeng se sa go theletsa batho godikagele gore ke letsatsi la labotlhano rakara mafelo a beke a nna ke a bitsang gore ke sasa weekend ba amogetse mašheleng a mphiwa fela kodi bommagobana gomme re a tseba re kwešiša ga botse gore e gona melatwana le melato e tla tla e direga mafelong a beke ye e le gore gore tseba gore tla tla e sa kgatlhiše ke nyaka go thoma ka tsela ye gore a se ke kgatlhege sontaga se fetilego sa mafelo a beke ya go feta ke bone go ena le dintwa tse dingwe monna ke tswa go gona batho ba tse ba tlhabana ka mefaka gona motho a tlhabiwe ka re ba tlhaba gogo ka kwa ke pelo a ka e ba botlhoko gore dilo tsa mohuto mobjalo di tlhola ke eng na re fitlha mo e le gore re telelana batle mongwe le ge e setaba go telelana le go nyatsana ba gape le taba ya go kgwetsa e le gore go se kwešišana ga re kwešišane go fitlha mo e le gore go re feleletsa e le gore go amoga bophelo ba motlho mongwe go fitlha mo e le gore go tlhaba ka mphaka motlho mongwe meshobo e meraro go iša go e metlhano gorena re le batho re tlotleletsa ke
1: o tsare ke nena re tlhotlheletse ke o ne ya batho ba bangwe ne khumanantse batho ba tsena dilo tsa batho e batho ba bona gore batho ba lwa kore bana ba tiša letlho le la gore ba tlhoyane kudu o khumana le tsela tsa gore wa molesa nna nkabe le nna nkabe ke motlhabile motho la tshwanetse morute ba e feretlha and-e motho o lebala gore o tabe a le teko di sele
0: motheletsa re dotof re ya galemela kuduka ge e le gore re akry-a mafelo a beke bommagobana re a tseba le humane mphiwa felafela taba e kaone ke gore re a tseba le batho ba e le gore le na le go fela le ya go betha dikarata re go lena retlhe tshelete ya ngwana ga e ngwaneng ga ba le bana re ba bona ke ba ba bela le mebile ya mankweng ba nyakana le di-donation ba lebeletse taba ya di-farewell tse ba tla ba go le tsone re tle netefatsa gore bonnyane bo e le gore go batla fa ke batho mo mebileng le wena bonnyane bo e le gore go file ke mmuso wa Aforika Borwa bo kopantshe o direle ngwana se sengwe se kgono ba se sengwe sa botlhoko se ka kgwetse e le gore o tsere tšhelete o file o išitse dikarateng bo rile ke ya go mozamela ya roko ke ya go mozamela ya borokgo ba foma ba feleletsa ba o tlhotlhorile tšhelete ka moka ga yona re retlhe re ya gopela le sekebele labalabalaba le dikgopolo tša bohuto mebelo go kampane o tše ya gago tšhelete wena o e šomelago ka thata o ye o iše dikarateng ya gona taba kere ke e šomelago ko wena pelo ya ngwana ga ye ngwaneng gomme engwe e le go tloga re e galemela mesong ya lekgono ebile gape re e galemela ka bogale tšatši nne ke batho ba go ya madileng tlho mongwe lefelong la boethabišo ba se ba bolela gore ba se ba ba botša ka gae motho ba tseba a ile sekolo ba tlho mongwe motho a ba tseba a ile bagotsing o kgwetsa e le gore go sasa ba raya motho se o tlhokagetse o ba ile madileng motlho mongwe o e tswela madileng goba mtlho mongwe ba dira diteko ba kry-a le gore a motho ape gape o ba kwele ka mašhele ba mabele ga batho rere go kaone go botlhokwa go boledišana le batswadi motlho mongwe le go botsa batswa gore nna ke a tswa go mpona ke leso ba re gaparaka rabo di a ntsha re ya go ipsina ebile re ya go dulelagana kua re tlhanke re bone gore na go diragala eng gape le lena ba le ka batswadi kudu ka ge e le gore go na le batswadi ba bangwe a se bona ka moka e fela go na le batswadi bao ba ntlhoišago mafelo a beke a mangwe le a mangwe kudu ka mešupologo ge ba ka nokwa ba re ngwana o timeletse batswadi ba tlhoiša kudu ka ge e le gore ba na le go gopola gore na a timeletse o bolaile go diragala eng sabo se se kaone dumelela ngwana gore a ye lefelong la boethabišo mamotlhe mongwe a ye di-eventeng tse di farologaneng ngwana o a nang le maikarabelo o a tlhoka go maikarabelo sa le ngwana a sekolo a tla re go eng ke nyaka go ye go ipsina o nyaka go bina dikoša tse e le gore go di a trenda ga bjalo re re tlhe bana ba ba e tlhokomelelena ba le ka batswadi tiša le letsogo o netefatse ga botse gore ngwana wa ga e felo ge ngwana a šala a reka tekete e turago go ara gore wena ba le ka motswadi o sobedidije ka morabeng bjalo rre re tlhokomologe lo tsa mohuto mo bjalo ge re ka ramafelo a beke a reyang ka gare gona gape nna ke feleletša fa ka taba ye re ya ka gare ramafelo a beke magagešo gomme sa botlhokwa-tlhokwa ke gore ga re tlhompheng melao ya tsela ebile gape a ke tsebe gore na e be e le gore ke mokgwa wa lekeišene kudu ka ge e le gore gantši ke ke bone e direga mo lekeišeneng bolo ba kgomo bo sešego kana ka mo mankweng ke bone e direga mo o kgwetsang gore mabakeng a mantši kudu rena ba re šomago mo misong ka rena re šoma misong ka mokibelo o kgwetsa batho ba phekile koloi ka gare ga complex ba ka gare ga mmolo motho a letša mmino ebile ba botsile mabati ba bina ba swere mabetlelo a mabjalo gorena ke eng bamotlho mongwe batho ba dutse ba phekile mo strateng ka ge le gore distrata tja ka gare ga motse ke tšetse dinnyane o kgwetse batho ba di go pheka ka mo strateng le re fete ka e le re go diregele eng taba mohuto mobjalo ra e galemela re ge le kwa bose bamotlho mongwe bose ba phetelela pheka ka geno ba ka ga gago o bulele mmino o tla rasetša ba makhelwane bophelo bo tswele pele kudu ka ge e le gore go rasetša batho ba e le gore ke ba mo strateng se e le gore le wena ebile a o dule mo go sona na a gopolo ya gago ena e dutse jwang ra e galemela re e phela ka theko re batho ga re keng re e be le dikgopolo tse di kaone tse e le gore go ba dikgopolo tsa lephefo
1: be ke re galemela batho ebile re ba lemoša gore ba tlogele go fa batho dikarata tsa bona tsa banka mo tseleng e batho ba ema ba o emiša o seka ba fa dibanka ka gore mafelelo o khumane le gore tšhelete tsao di a tsamaya jalo o khumane fele setse o kgopela le di-donation jale a se mokgwa o mo botse gore o tlhoe fa batho dikarata tsa gago e le gore o na le dilo tse le gore o nyaka go di botsiša ba botsiša mare batho ba o nyaka dikarata ba o nyaka dipasa o gane ka tsona and-e ye nngwe gape re galemela le di-taxi driver taba ya gore re tsena ka taxi bana ra wena ka gore ke ona mosasanyana e di o swamela ko morago ape e kweša botlhoko wena o khumane o dutse mogausi tsa batho ba mebele ba phuthile matsogo ka moka o ipuša gore na wena o dula kae o hema jwang jale a re tlhomphaneng and-e gape re galemele le taba ya meaparo ko magong o ne khumana motho a postile dinepe a re beke tswa magong ko Facebook o lebeletse moaparo wa gagwe a se moaparo le gore re kare o tshwanetse o ye magong ka ona ke moaparo le gore nka re maipi motho a ka e chila se ka ona moaparo le gore o ka kuru ba ka ona bale a re apareng go ya le ka mogo re ya di-eventeng ka gona e le gore eventeng ya manyalo apara o ya le batho ba ko manyalong ka mogo ba aparang ka gona e le gore ya menateng apara a ke tse gore na mo tabeng tsa gore ke apare ke raya gore ko menateng re apare tse dinnyane na
0: e fela a kre di tla sepelela le gore na go dira a kre nako tse dingwe le taba ya taba ya sama gore sama ke e tsene go a fiša diphišo ke tše ba bangwe ba tla re awa rena re kwa go fiša re tla aparelo tse dinnyane wa tseba go na le kudu tabe ya tse dinnyane go bane le la makgarebe le rile mo go nna la re nagana misong o ntsha le garebe ka gae le apereskete sa di-raptans o yo monametsa taxi ka nako eo ke mo lebelele garebele ke lebele ke picture nako eo ya forogo ya bo ma 980 ke montšha ke mo kapa nako eo gore na batswadi ba reng ka gae na lona le garebe le lona le reng a re rena belo ka batho ba basadi le rena e rena le go fila ka mokgwa mongwe gore ai wa tseba ka mokgwa ke ikwang ka gona ai kgona ke be ke sa tsone le go bakeile gore o bala ga mosimane ke be ke sepetse ka ya gae go ara gore go kgona go bontsha gore basadi le bona le na le go itshola tabeng ya go e tlhompha mebeleng ya lena re re ka go bontsha gore go botlhokwa gore ge motho a ya legong a bontshe gore o ile legong a apare ka mokgwa e le gore go batho ba bangwe ba apere ka gona o tla re morago ga lego a ya fetola ka mokgwa aperego ka gona a boa ka legong a apere dicepesale ka
1: gore e le gore o nyaka betha ke phefa bethe ke phefa otsa e retisetsa tabeng e le ya gore na ke phoso gore mosadi apare dilo tse dinnyane na ka gore e re thoma re bolelela bale ke opola rile re kere be rile kereke wa feta makoti wa mme o mongwe ka re ke makoti ka gore o tswela le ngwana wa gae o ratana le ngwana ga ya ba ba re makoti ao a shwile a re a ola kwa setšhaba kore nna ka ba botsiša ka rena wa e le re kwa setšhaba ba re ke bona ka mokgwa apereng ka ona
0: ee ke ka fa o nako tse dingwe spedi ge se bolela se re ye šikang le e garago le yona ya gara ebile gape se boa se tsweletša fa polelo ya gore go motho moaparo wa gago e tlhatha le go bolela ka mokgwa motho a bego ka gona e fela nako nngwe ke na le go ganana le yona kere gape nako nngwe ke tla go kgwetsa ke apere disutu kedi e le nna sekebe kwa le nna tsotsi ba tseba gore ola ke seven ola jalo nako tse dingwe meaparo ga e nape e tlhalosa le go tlhatha botho le motho ka mokgwa a leng ka gona e fela ge re le batho nakong tse dingwe re fela re re re na le se re reng ke semelo semelo sa motho le mongwe ge re tlhalosa semelo ka kakaretso kgwetsa le gore motho ba tla rago semelo sa gage ke motho wa mohutong bja kuduka ge e le gore go nako e nngwe re na le go mmona ka mokgwa a lego ka gona ra ra semelo sa gage ke motho ke se sebjalo le se sebjalo le se sebjalo meaparo ya motho nako nngwe e na le gore batho ba bone ka gore semelo sa gago ke sa mohutong bjalo o se jalo e le taba ya gore go o ne bo bo ikaparetse ka mokgwa o o lebeletse taba ya phišo
1: yona le taba ya fashion a kry-e le gore ba re sekgati sa di-raft dance se mo fashion ka mokare nyako ba le sona wete o lokile a wa loka o tlo nyaka ba le sekgati sa di-raft dance
0: na o ka re sekgati sa di-raft dance se tseno apara khiba na
1: a e kgona ga le lona e ketla mo bathong ke apara sekgati se se telele e ba tselatsa gore nagane a se ba mmotse na o ba bane mmotsa furu ba re a re tsamaye le ena a tsamaya jale gantsi re apara o yale ka fashion sense ee nto e tsene fashion re wa e apara mara a era gore e le gore apere dilo tse dinnyane motlho o mongwe o ka ba o nyaka banna o ba o rata dilo ae tatsa e ba re o seka tsatsa motho o yale ka mokgwa o mbonang ka ona dula le ena le boledišane o kona o tla kgona go bona gore na ke motho wa mohutama
0: mara e fela meaparo e mengwe yona le ena ke e tshela ka ma le nna ke a yana ke raua go na le e mengwe meaparo a e nyake ya batho tlhomongwatsa ke ka fao kerego ka maswiswi go petere go kaone ka maswiswi gore ke bošego mane le ge ke kopana le batho ka difatanaga ba bangwe ba na le go ema ba go boledisa kere bale ba kgatlhwa ke ka mokgwa aperego ka gona e fela o seke wa re o tla robala ka motseng wa mosadi o mongwe ba ka gara motse wa monno o mongwe o apere dilo jana tse dinnyane wela ka gae e be mokgwa mongwe wa go e tlhompa mokgwa mongwe mo ka one ga re gome le gona fa taba ya poledišano ya rena mesong ya lekgono ko re lebeletse taba ya go kgalemela tsa mafelo a beke metsotse ke metlhano pele ga eri ya bolesome gona o tlo ba ba re fa ditaba tsa eri ela ya bolesome gona mo stationeng se sa go theletsa batho botlhale kwa ga moela o tlo re botsa gore na e ka ba e le gore di fetogile kae tšatšing la lekgono gona mo stationeng se sa go theletsa batho sa radio tefono 3.8 FM madumeka

0: E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itlwatsago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la Aretsusheng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa go theeletša batho.
1: Ditaba go Radio Tef, re ya go sedimoša.
2: Ke a leboga Karabo Lešamaine Motheletše Thobela. Tše ke ditaba tša e rebo lesome, tabakgolo go tšona e re. Masepala wa selegae wa Thulamela o boetile pele lesolo la go netefatša gore borakgwebo bao ba mela melao ka moka ka mmasepaleng le go tlhokomela ga mmogo le go hlokiša toropo borakgwebo potlana bao ba sego molaong ba tlhotlheletša go netefatša gore ba na le mangwalo a tumelelo a go ka sepetša dikgwebo tšeo ba di obamelao melawana ya mmasepala bao ba šomago ntle le mangwalo ba filwe kotlo ya go lefa mašeleng mme ba tlhotlheletšwa go etela dikantoro tša mmasepala go dira dikgopelo tša mangwalo a tumelelo ya go ka rekiša. Nakong ya leselo leo badudi ba lemošitšwe gape gore go dumelelwa badudi ba dinaga di šile bao ba senago mangwalo a semmušo a go ka ba ka mononageng le go ba fa mangwalo a bona a dikgwebo ke molato. Mmasepala o ipileditše go borakgwebo ka moka go šomišana le bahlankedi ba mmasepala go netefatša gore toropo e laolega ga botse. Motheletše ya re gatela pele ka

0: motheletse wa radio tafere tša sebaka se re napele re go leboga le boelela gona mo stationeng se sa go theletša batho radio tafano 3.8 FM metsotso ke ya 25 bjale gona re lebile fan e reng ya bolesometee gomme ka go rialo re napele re gatela pele gona mo stationeng se sa go theletša batho ke radio taf mo e le gore gore ya go boledišana fa le bontate France Ntlhane ba gona mo mogaleng mo e le gore go re ya go boledišana le bona re lebeletše ga botse gore palo ya matšatši ao a šetšego a dikgetho tša mmušo wa selegae tše di tlago ka la 4 November ngwaga ke tipedi masome pedi tshela e thomile semmušo gomme bona belo ka commission yeo e ikamego ya dikgetho IEC ka boripana re boledišana le bona go kwa le go košiša gore na e ka ba e le gore go ke dilo dife tše batheletše ke dilo dife bakgethe tše e le gore ba santse go ka diela tlhoko gona fao gore lebeletše divoutu tše di tla ba gona divoutu tša go ikgethele divoutu tše e le gore di gona ba gona mo mogaleng gona mo stationeng se sa go theletša batho ba ga Ntlhane re tša sebaka se re a letamiša ebile gape re le itela bonyatši misong ya lekgono re sa lenyatši kudu ka ge le gore re feta ka gati thobe
1: morena re a leboga bosele re re madume ke yaue tame
0: aga gomme misong ya lekgono re no ba re gata metlhala kudu lebeletše ga botse gore beledišan le lena bekeng ya go fete fela tšatšin la lekgono re boledišan lena re a thumelesetša bjale gona kudu ka ge e le gore go nnete ka polelo e le gore re tlano gore e tlwaelegile ke gore kgwele ba le gona e lebele dinong ebile bjale gona go tloga go bonagala gore go gantši ge e šetše e le nako e le ge e le gore ke nako ya gore bašimane ba theoge thaba re tlogana le go bona mešito e thoma go ba gona kudu kua gae ge e šetše ba tseba le go koša ga botse gore moroto wa go swa e fela a gona taba gape lo fa re boledišana le lena re lebeletše ga botse gore e tla re ka letšatši la lanne kgwedi ya November ngwaga wa 2020 tshela a ba e le gore go thomile fa dikgetho tšela tša selegae e fela ga re thomeng fa ka go košiša gore na e ka ba e le gore vote yeo e kgethile go ke eng motheletše a kgone go ka košiša le go tseba mesong ya lekgonnano la retsošeng ke radio taf thobe
1: ke a leboga mogaši ke tšeele monyetla o ke dumediše batheletše community ya gešo le gona ka mo gae ka mo ka radio tel ke nnete putšišo ke ye botlhokwa a re ithumeletšeng boutu ya go ikgetha ya itlhalosa ke ge e le gore e dumelela mokgethi a re gopoleng gore a se mokgethi fela ke mokgethi o e leng goreng o kile a kengwadišetša go vouta so mokgethio o e le gore o kile a kengwadišetša go vouta wa kgona gore a ye stationeng sa gage and then ka baka la gore ka letšatši la dikgetho tla ba sa kgone go ya go kgetha then a dire kgopelo yeo so vote ya dikgetho ka bokopana goba ka boripana e re ke nogore ke vote e leng goreng e dumelela mokgethi yo e le gore o kengwadišitše yo e le goreng o tlo palela ko ya go vote ka letšatši la dikgetho gore a ya vote ka matšatši a re a beileng a mabedi pele ga letšatši la dikgetho e re ke go leboge mogaši
0: aga gomme re lebelela gore na e ka ba le gore ke mang yo a nago le maswanedi a boto o e kgethile go le kana pele la re tša kgopo botabeng
1: re sa e gatelela ya mathomo mokgethong a ba okengwadišeditše a re gopoleng gore ge e ba okengwadišeditše and then maswanedi a mangwe a nang le ona o tshwantse gore e be modudi wa rena ka mo South Africa ka mo a be le pasa ele a rena puku ele a boitsebišo ele e tala ya go ba le bacoti and then ge a sena yo re na le smart card goba the valid TIC ke certificate sela sa boitsebišo sa nakwana mara certificate se a e be sa go netefatso ka gore di na le go expire jalo ya mafelo le re ke no e tlhalosa ke e bontšhe gore ge e ba o ka se kgone go ya stationeng sa gago go bouta ka letšatši la bone ke wena motho wa go ba le maswanedi a gore o apply le this vote ya go ikgetha the special vote ke a leboga
2: na namile ke tlo tseba bjang gore ke nna mokgethi yo engwadišitšego
1: go tseba gore o mokgethi wa go engwadiša taba tša rona di sepela gabotse kudu gane jalo ka kene commissioneng ge o na le founu ye re bitša gore a sea smartphone o no kgona go diala 32810 mo o romela nomoro ya gago ya boitsebišo your ID number go nomoro e ke fetšang go e bolela 32810 and a re gopole gore nomoro e ke ela go lefelwa 1 rand fela e napile founu tše tša go tlhalefanyana tše re no felang re reke di smartphone re na le mokgwa ola wa WhatsApp wa gore re ka ketekola ka WhatsApp nomoro ya gona 06 00 88 04 06 00 88 04 ge re šetše re e savile e napile gana kua go ya le gore o e saiba ka eng go fetsa go e saiba ya kua WhatsApp-ong wa no romela molaetsa wa nogore hi e napile o tlo go follow those prompts it's user friendly e tlo go botsa gorena automatship ke go bouta na wa mafelelo mokgwa ko la go yotsea sellathekeng wa thoma jolo wa founa nomoro ya gona ke ela ya rena ya center ya go selefelwe 0800 11 8000
2: e re ke le lebogeng na bjale le ka re go na le ting wa boti e kgethilego
1: awa no mohuta so tee re fitlhelela matlhakore ka moka ga ona mehuta e re nang le yona ke e mebedi and a re lemogeng gore mohuta wa mathomo ke ola wa ketelo ya ka gae mohuta ola wa bobedi ke ketelo ela ya gore mogetsi yena ka bo yena a ithwala ya stationeng jalo e ya ka mo gae ke ela ya gore bakgetsi ka moka ga bona ba e le goreng motlhomongwe mebele a e tsoge botse bana le bofokodi ka lejišhini la dikgetho le ba kwa gore ashi ka be ba sea tsoga botse ka baka la gore motlhomongwe ba phela ka yona bogolofadi ke bona o santse goreng ba dire kgopelo ya gore batlhankedi ba dikgetho ba IC ba ba latelele ka gae ke e re bitsa gore ke ketelo ya ka gae gomme ya stationee ke e leng goreng aowa ke shebe-shebe ge ba re a tse gore ka letšatši le la dikgetho lela tlabe re kalokane re busy re ntse re tlhagola-tlhagola kua le kua ka baka la gore go tlhagola go fapane ba bangwe e tlabe e le batlhankedi ba dikgetho tlabe ba amegile kudu re kgona gore gomme ra re ke ngwadišetšeng gomme re kgetheng di-stationeng tša rena re eteleng di-station goba ba le ba semolao letse gore motlhamonnene tlabe re na le those security services ba le batlhankedi ba tšhireletso go elana le taba tsone tša dikgetho tše re ba tlhotlheletša goreng a re ke ngwadišetšeng gomme re approve-iweng re kgoneng go ya di-stationeng ke mehuta yone e mebedi e ketelo ya ka gae le ya go etela station thobela
2: na namile le ka re motho o dira bjang kgopelo ya gore boutu e e kgethilego e latlhelwe mo station sa bona sa go bouta
1: kgopelo tša rona di ka tsela e e latelang gana mo inthaneteng ya rena e re na le kana inthanete ya rena itsa wa website www.elections.org.za go na le fomo kua ya go kgopela gore okore go fetsa go e humana fomo eo re downloada ra e tlatsa then ra kgopela gore ga re nyaka gore le tle le reteleng ka gae goba re nyaka go ya stationeng ge ba eoe taba se e leng goreng wena o tla e kgona ge o na le founu re na le nomoro ye ntshwa ya go amana le tše tša di-special voutu tše e le goreng re e le fela 1 rand ke 32249 o romela SMS ka mokgona ke tlhalositseng your ID number and then ke tlhalositse gore le fela 1 rand ke moka e tlo go thusa gore ya ga re ka dia jwang kgopelo goba di-office tša rena tša selegae di-local offices go na le formošiwe mowe go kaya wa fitlha wa kokota wa kgopela ke appendix 25 re meditsa gore ke MEC 35 go ka dira kgopelo eoe a re tsebeng gore ka moraga ge re dirile kgopelo ya gore re nyaka go applyela the special vote re tlo humana tsebišo ya sephetho se le goreng tla basetšere kwa dikantorong tša IC gore re atlegile goba se re atlege na ke tsona tše ke fetsang go di tlhagiša mogaši batho ba ka ikgolaganya le tsona thobela
2: nna namile bele go thweng ke raka ketelo ya ka gae
1: are lemoge re kgatla stempe a re lemogeng gore tabagolomo ke gore ge eba o ka se kgone go ya stationeng sela sa gago sa go bouta mo e le gore o kengwadišeditše gona ka mabaka ana le re a tlhalositseng gore e ka ba o fokola goba mohlhomongwe mmele a o tsoge botse ka baka la bogolofadi batlhankedi ba ba go bouta ba ba tlo tla addresseng ya gago gore a re ba tlo go etela ka gae go ya le ka addresse o tla beng o e ngwadile ge o bo o bontšha go raoa kgopelo ya kaše address ya kaše gomme ba tlo tla then ba go dumelela gore o kgone go bouta ke yona tsela e leng goreng ba tlo re thuša ka yona ge re tlile ka kua gae and ye kgolokgolo e re e kgopelang ke gore le fomo yona ela re ka e dirisa kere gore re kgopele o ka romela le mogwera gore a go išetse yona officing ge ba ona maoto goraga ke dirile kgopelo ya ka gae ke kgopela le nneeletseng fomo ye gore ka motlhamoneng ba tle ba kgone go onketela. Then ge re shetse re amogetse ka ofising tsa rona tsa selegae tsa IEC ye e tlo diragalang a ke re tlo amogela fomo ele ya MEC 35 ye e le gore e tlo diragala ke gore ge re fetsa go e capture-a o tlo amogela SMS ya go tsebiša gore aga sephetho sa kgopelo ya gago se phethagetse re tlotla maemo a gago a go vouta dilo di apere tshiamo re tlotla ra go etela ka gae ka letšatši lwana le re tlabeng re lebeile e ka ba di-2 goba e ka ba di-3 e re ko go leboga.
0: Aga ke be ke nyaka gone o bontšha gape le go ne o kuso rena e ka ba le gore ba e le gore ba dira kgopelo ye ya go vouta yona e ka ba e le gore go ba latlhelaneng yona kgopelo yona e fela le e kgwathile gore wa e ka ba di-2 ba di-3 gona fao ge mme ge re gatela pere re be le gorena e ka ba le gore divoutu tše di kgethile go tša ketelo ya ka gae di tla swara ka nako mang gona fa batheletše ba kgone go kwa le go kwešiša.
1: Ee ke a leboga ke botšhe botse kudu ge re shetse re dile dikgopelo tsona tše re shetse re tlhalositse ke re gore ka mosupolo wa di-2 go ba la bobedi le la di-3 tsa November ke letšatši lwana la go ikgetha then nako yela ya rena ke nako ya ke seswaine so 8:00 in the morning go fitlhelela ka iri ya botlhano manthapameng matšatši ana a mabedi a re dia boikgopelo tswetswe gore ka moka ga bona batho ba e leng goreng ba atlegile gebe ba dira kgopelo ya gore ba nyaka go etelwa ka gae a re beng gona ka gae matšatši a mabedi a ka gore a re tsebe rona batlhankedi ba dikgetho ba tlotla ka di-2 goba ba tlotla ka di-3 na re tla ba re lebeletše list ela re ditsa gore ke special vote approved list jalo a re beng gona ka gae dinako ke tsona tšeiwe 8-5 ka di-3 ka di-2 le ka di-3 thobela
0: a re lebeleng gore ne ka bele gore go thweng ka dikgetho tše di e kgethegile go tša station sa go vouta gore na di dutse bjang
1: go sa le ka mogouwe phapano se golo e jo ba gore ba bangwe ba re ba etela ka gae ka nako yona e re beileng 8-5 mola ba e le goreng ba dirile kgopelo ya go di-station 8-5 yona iwe tlabe re butse di-station nako e nngwe le nngwe gare ga nako yona e ba ka etela di-station tsa rena thobela
0: go na le nako tše dingwe batho ba na le go sekošiše gona fa gore ne ko kuša gorena e kapea le gore go direga eng ge ke latlhela boutu yeo e kgethegile go ka gae
1: ge batlhankedi ba dikgatho ba etla ka gae la mathomo a re swareng dibuku tšela tša rona tša go itsebiša dibukwana tšela e ka ba smart card e ka ba the TIC the valid one goba the green bar coded ID ge re ka tshwara yona ge batlhankedi ba dikgatho ba fitlha re ba bontšha yona ge re fetsa go ba bontšha tlabe ba swere list ele ya go bontšha di-address oraga mamtlha re tlile ka ga semanemane e napile ba tlo cancela leina la gago kua ba lethalela ge ba fetsa go lethalela ke go bontšha oraga mamtlha re tlile ka gae ba tlo go kgopela oraga monwana o wangele wa letsogo la ngele o mogolonyanao nke re o swae ka enke ela rena ya go se phumulege go bontšha re jalo gona go dira kgetho ye kgolokgolo ya Aforika Borwa e emetseng ka morago re tlo amogela dipampiri tsa maleba e ka ba ya odi e ka ba ya local PR goba district PR dipampiri tšeo ka moka ga tsona ge di fiwa mokgetsi go tshwanetse gore di be le stampe ka mo morago go tshwanetse gore di stampiwe e napile ka morago re na le di-envelope tše pedi tše e le goreng re ya di šomiša ge re dira di-home visit goba ketelo ya ka gae ye e nnyane ye ge mokgetsi a fetsa go kgetha goba go swaya o tlo lokela ka ra envelope ye nnyane e tshwana ka morago ga ge a ngwadile envelope e le a se ya swaiwa o lokela di-ballot paper tsa ge ka kua goba dipampiri tsa ge tsa go vouta ka ra envelope e nnyane gomme envelope e le nnyane ra e tswalela ra e lokela ka ra envelope e kgolo yela e kgolo ke ya go ngwala dintlha tsa mokgethi e ka ba maina le nomoro ya gage ya boitsebišo gomme ka morago ga ge go dirile jalo tlabe go sepelwa ka the nylon bag goba lebokisi la go kgetha mokgethi o tlo lokela ka kua re ga nylon bag goba ka re ga lebokisi le la go kgetha e napile tshepidišo ya go kgetha ka gae tlabe e fitlhile mafelelong ra re difate thobela
0: a ga dikwagetse ka mogolotlo ya le dibeile ka gona kuru ka ge e le gore lebe le tloga le bontšha le go laetša ntlha ya ge e le gore go tla ba go sepele gabe e fela ka ge e le gore be re butšha ka taba ya ka gae re ge lebeleleng taba ya gorena go direga eng ge ke latlhela voutu yeo e kgethilego setišing saka sa go vouta gona fa batheletse ba kgone go rena e ka ba e le gore go di farologana jwantse tše pedi tše
1: phapano a se kgolo kudu dinako tsona tsela re di tlhagišitseng tša ka gae ke tlo ba di diwa le ge mokgethi a e ya stationeng sa go sa go vote jalo the papano e le go e beng gone ke ya gore ge re ya kwa stationing mo lapeleng mola re be re shimisha mohano wa di on wa di envelope tse pedi le kwa stationing ka the station visit jalo ga ne jalo ge re ya stationing ka mogore tla beng re bereka ka gona ka di election day ka di 4 ke ka mogwe le goreng re ya go bereka le ka di le ka di 2 le ka di 3 kwa di station a re sa lokela di ballot paper go ba matlakala rena dipampiri tsa rena tsa go swaiwa ka re ga di on flop ge re tletse di station rona di lokela direct go ba thwi ka re ga mapokisi a la rena a go kgetha ke phapano ya gona thobe
2: nna na mile go thweng ge ke parelwa ke go dira vote e kgethile go ile ge ke dirile le gona ile ge ke tlabe ke dirile kgopelo go thweng ge ke palelwa ke go dira vote e kgethile go mola ile gore ke dirile kgopelo
1: yona a re tlhotlheletse e fela ka lebaka la mabaka a rileng re ya kwešiša gore o ka no ba o beakantšhitse gore aga ke dirile kgopelo ya gore motlhomongwe ke ye stationing ke dire ketelo ya station goba banketele ka gae marago a ba letsele goreng di ntshwara tshwere jalo ge go setse go fetile ka tsela ye ye kgolo e tlo diregang ke gore wena ge o fetilwe ke matšatši a o tlo emela letšatši lela la batho ka moka la go kgetha la ka di 4 and a re le mongwe gore ka di 4 o dumeletse gore o ka tla stationing se e le gore o kwadišitse go sona dinako tsela tsa go bulwa ke magareng ga iri ya bosupa mesong le iri ya bosenyane mantšiboane 7 to 9 o'clock in the evening. Ke a leboga.
2: Ge re ruma batheletši ba ka ya bjang go hwetša tshedimošo ka botlalo?
1: Tshedimošo ya rena ke maphaaphaa ke ntšhi kudu ka maatla. Re na le sefatlhego buka e le go Facebook. Re na le Twitter ye re e bitšang gore ke X go Nankono le our Instagram. So ye o ka e diang gore o re humane mowe ke @IEC South Africa. So IEC e le SLI ke di caps lock ke di tlhaka tse dikgolo gomme WhatsApp ya rena ke shetse ke ile ka bontsha nomoro ku ere ke gateleleng o nore hi o 0600880 go ba di 0-4 go ba website ya rena www.elections.org.za le email re a hwetsa gana info@elections.org.za go ba center ya rena yena re tswa ke call center center ya tshedimošo 0800118000 ke mogala ola re sa o lefeleng tshedimošo ke maphapha a thobela
0: ga dikwagetse motheletse re le tofebe telefela metsotso e supa gore lebile fale e reng ya bolesomete ba re bolešhana bona fa ke bo morena France Ntlane gore mastationeng se re feleletša le lena e kapa le gore moletša wa mafelelo kofe go ya go batheletse ba re lethefe re lebeletše gabotse gore re be le gona re ya dikgetlong kgweding e tlago re ba botša re reng gona fa ebile gape le dintlha tse botlhokwa tse le tlogago le di bontšhitse tse motlhomongwe le ka dumago le go rata gore le di gatelele ge re feleletša lena misong eo
1: are re ka e tswalela ka gore kgwekgwe ya taba fa ke gore o tshwanetse gore o dire kgopelo ka morago o dira kgopelo o humane tumelelo ya gore o tlo ya go latlhela vote ye ya go ikgetha e re šaletse ke matšatši a mararo fela beke e latelang ka mošupologo e tlabe le di-12 tsa October di-applications tsa special vote di ya tswalelwa and then vote ye e kgethilweng a re gopoleng gore e dirwa pele ga letšatši lela le legolo la go vota la di 4 re setse re tlhalositse gore re beakantšhitse gore ka di 2 le ka di 3 tlabe le letšatši la di-special vote gore batho ba e ba latlhele dikgetho tsa bona goba di-vote tsa bona tsa go ikgetha ke tsweleletse gape gore bakgethi ba e leng goreng ba kare ga selete se sa go vota se e le gore ba kengwadišitse go sona re ba tlhotlheletša goreng a reeng re ye re kgetheng gomme re na le moeno wa rena show wa gore show up get up and vote re ra gore so ga o iponagatse ena pile o kgone go vota mogashi ya na bogale ba tsheletse ba ka mogae ka keno ka radio tafu thobe
0: ba ga ntla re tshe ba ka se re tloga re le boga go boleisha le lena mosong ya lokono ba le kgone boleisha le rena bana mo station ntse sa go theletsa batho ke mafelo a beke re na parama le tshe le botse ka mogola mafelo a beke ke ya ipsineng ka mafelo a beke thobe
1: re ya leboga phiso ke uwe pula e rena ele moshat
0: le bakwile magage ka mogoba tlo ba di beile ka gona ke ba gantlhane ba go tswaka kua commission ya go ikema ya dikgetho a IEC ka boripana ba ba bontsha le go laetsa gore na e ka ba e le gore go re napile re swantse gore re sepele sepele bja metsotso ba le gona ke metlhano re lebile e reng ela ya bo lesomete gona Charles ra go lebelela fa o re fa ditaba tsa ira bo lesomete go na le kwe sengwe ke nyaka go etopa go tswa fa go Michael Babo. Yeah, or I haven't met you yet. Atelje bare de fa ga bela fa re ka gara ga ditaba tsa area bo le sone tipsi ne kana go sha tla re moroga fa re bushere bo le channel ba ile gore gore na pele re bia ka ntse le bona go pala gore re bontse tsa tlo tsena ga pele mo pedi wa mino wa afropop tsa channel kon o tla re botsa rena ka bela gore go diragala eng gape go tla ba le donation drive tla gore na go diragala eng.

Ja, ek het bereken tot 10 minute ke mine kamara ga irela ya bo shupa. Oh man. Happy Friday. La batlhane le bosekile gore tsene ka ragalang tsetseng le la le kgona ga gone mathata gone mashedin le rena re tlhona pele re laba ga bopile le fishi tsetseng le la le kgona ka ba ka ipitsa rena ga ne go diragang ka gore beke re be re tsene ke mara gone taba se se botse ke gore bopilo o santsane bolemo na me re tlhona pele re laba ga dilo ka mokapo shego mjibe le kgona ka ga ragalang le rena la tsho di papa di gore di tef 103.8 fa mikisona station se le no se sa go thiele tsa batho le tshetsela le kgona labo sinyane ke tshetsela bo sinyane yo motho le bile tshifale tshetsing le labo sinyane ka hona go lema ga gore wa nete ya taba ka gore ya go khodi la October re tsene ka ga yona re lebeletse le go rawa re ka letelang tse tshing le la le khono e go tshela tsa go amana le di papa jona ba re ba nna re tshola pele gore maka jere tshola pele go ka dira mehlolo re tlhona pele re leboga re bone banyana banyana ba ra lokile tse tshing le la le khono re bone setlhopha sa magese sa ra lokile tse tshing le la le khono ga ba ga pele re bone setlhopha sa la le rumo sa ra lokile tse tshing le la le khono bona go tlhona pele go bile le di maka tse le tlhona pele di direga ka ra ga kholela ya maoto ke bolela fa ka tsa go amana le the ABC motsepe le go dira le beletse NFD di tlo na pele dira logile banyana banyana ba logile tse tshinle la le khono ke bona pele re lebeletse rena di sepetse joang tse go amana le banyana banyana and then ra bara go fela dipoelo tse la jaka kwa NFD re hona go kgishana re se pela biang re tse ba gore go sa sa ke papali e ka one kudu papali ya matlhomo la papali re le fase ka mo ka tlo na pele ba ile beletse ga ke re ke tsana ka ra ga di kere ke checka kara ga dikuranta ke humana gore go bolelwa ka yona Mamelodi Sundowns versus Orlando Pirates goba Orlando Pirates versus Mamelodi Sundowns so o ka gona go lemoga gore go sasa re emetseng ditaba tse e le go tlogana pele e le tse dikgolokodu jalo tlhobana pele re lebeletse balatedi ba setlhopha sala sa Mamelodi sa Orlando Pirates ba tlogana pele ba netefatsa gore ba tlhompha o mongwe wa bao ba tlogana pele ba morata motlhatlhi wa setlhopha sala sa Orlando Pirates yena Quadum o tlogana pele a bontshitse gore bona setlhopha sa gagwe se na le advantage kudukudu ga ba ya go papadiela ya go sasa fa tlhomana pele re lebeletse gorena o diragang fale setlhopha sala sa Skukuna United le bona ba tlogana pele tswela pele go ka oketsa dibapadi tsa bona kana ka fale re ba lebogisa ka fale go bile le papadi go ba setlhopha sa Phalabora United se le tlogana pele se ferilwe mo dipapading mengwaga e mebedi bjale o kare ba emedisitse tlhogo le bana ba re no ba tlo e netefala tsa gore bana ba ba itekateka gore ba sekana ba ba amogela sephetiso la bonolonolonolo ka sone sefego se re ne le balatedi bosegong jo bja le kgono kana ka fa dikgašong re lebeletseng setlha sela sa e sa le seema seemiša ke international break ebile

kelebeletše motheletše metsotso ke ka bago ya lesomete ka moraga irela ya bosupa fale re a leboga re leboga barati le balatedi ba tša dipapadi tšatši le le kgone ke thome ka ditaba tša go amana le banyana banyana ka fale re kgona go lema gore tlhaposela sa banyana banyana ba tla gona pele ba thomile ka leeto la bona la 2028 Los Angeles Olympic Games bjale ba thomile ka di flying colors ba kgonne go ka fenya ka dino tše nne go lefela go setlhopha sa Madagascar e le loto la pele la di-olympic qualifier tšešeng lela le kgona go ka tlhokomela fale moralo ka pele wa

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Leputu, Motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhineng ke ena Lucky wa ga bopape a na le ena Mahlodi wa ga malatsi. Mararankodi a bophelo.

0: efinyana ya uzalo.
1: Aw, kinyaka chalato nyana enchinyana kana kunyana enyana. Ngoba kule kinyaka inorupu kebe shab.
0: A go kwishisa speaker. Ka gore wena o boene chalete o thausha le mapetolo a go tura. He?
1: Aw, bueno, bueno le la motho o se jo mo jaja ka go dimo. Bo, kinyaka chalete man. A wana di plane tse di ngwanyana tse di re di ka diranyana ka speed.
0: Ore ke mango le kgwale la go gaphola o bereka ga gaphola ba go fa challenge. Ga botse speaker wish ka challenge chinchi.
1: Ei, a wana o gaphola le tse di ke nyakang. Ai, a ga se gone man. Ora ra wana plane ga net. E mangana ka metswa la ke bo bo musa ya ga era ke doctor ya sejo. Re shabogelo ja o thwasa ke nyaka chelete
0: gape ka mogho sanda ka gone ka re wena o nyaka gomo di go ba di gomo
1: ere di ka e jona ge
0: a kere o go bolela gore o nyaka challenge chin chin chin chin e bolela o bolela tse ka re o reka di gomo
1: ke bo e manyana ka gore nna ke nyaka go di nyaka chelete ara ra ona plan.
2: Begint.
3: Yo papa ke le baga le la tlalang tsa kwa sekolong a tsa bile le tsela ebe ke lakalela gore
2: ya man eish ke nore ke re hoze ka ra ile go ja ngwana ga mo ga le ke sa bolile le yena
3: yo shame a go sa ne bile le kgona go nna gana once in a lifetime
2: ba bona yo le ka re o tshoma di tsela ngwana go go thaga le ke me
3: wa papa a se di tsela ke like ndi mara la ku shisha
2: ene go rata yo ngwana go rata go rata ye je ken bona man je ken ke ke nya ka re lokisha taba ka mano ya gore o bona bokoko wa sekuku
3: ah ke tsebile le thoma le re rata ke mathomo bile le ntjile o ke le kwa mo molomong wa rena
2: mara
3: mathomo
2: ya gona ga tlo ka rata ngwana ka mano
3: a ke ra le mpotse papa
2: mara ke re molo ba go buje ka re go rata kuru ngwana ka ke
3: nya ka re le mpotse le gona le mpotse ka bokoko ba ba ga sekukuni
2: bona re tlo le tsela ngwana ka re ba ba be di ka mo ene o lebelele gape mara o bona uri tshalete tse go ba jaga o tsheja mo tsha tshalete tsa ga tshegedi bereka.
3: Ha, papa nna di chalete ja lena a ke dinyake ke tsena sekolo ke tlo iperekela ja lena di chalete a ke dinyaka ke re a ke tsebore le di thomile kae
2: bona ngwana ka re dieso ke nagana gore mara a re mo re bokenteng o maranoro ra ya man ba tla tlagala wa
3: papa ke busy ke busy papa
2: bana.
3: Ke busy ka sekolo go na le dilo tse swantse ke di dire ene le gona ke nyoko yo bona bommaka
2: yo o ko kwago
3: Bukoko ka ba fi papa.
2: Bomma.
3: Awa. Na ke ba tsebe bila le bana ba ntsebe. Nga si mo go batho ba ke sa ba tsebeng.
2: Ya mo di ra mpuela. Mara gona taba ngwana ka nona gana ga botse. Dula botse ga botse o iketle. Ska isha mpelo di mkar ke akwa ka ro thoma go.
3: A ke shi pelo go di. Sa
2: ipi na le nna. Hape nna ke gemse jo gudu gudu. Ene bukoko ba go belaela man. Ba le go bona.
3: Ba mponang. Wa eme ngwa ga ka mka ba sa tlo go tlo mpona.
2: Awa ngwana ka ke rwa tsore phoso di ya ke motho na.
3: Posedi a ke motho jang papa?
2: Yo.
3: Posedi ke motho papa. Motho a di yang di phoso o na e bona re ke di a phoso.
2: Ngwa
3: ga ka mka e ba e kae? Na ke ba nyaki. E bile nka sa ya lo gana kwa ga sekhukhuni.
2: Yo.
3: A ke yi.
2: Ya no arza mai ngwana ka go isha gae.